0: Hold on tight.
1: Mai tau o a whā. O le tau mawhanawhanei Kuintilani, e o o mai ei a whā te tele ma lōlonga. O le teimile nei e tāpena penai mō a whā. Ia malamalama I a whā ina lo sisi o manga, ma ta pena ni fuafuanga e saonga le muwailo ainga. Ia iai se le tio ma mōli wila e o lai maa, o maa wha leo leo. Pusa ua iai fusinga mō manuanga, kopio pepa ta awa, ma ia lava vainu mō ta umafa mō aso I tolu. Mō nisi whamtalanga, asiasi I le www.qld.gov.au/getready. Whātunuina le mālo o Queensland, Brisbane.

ngaole ea. E ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.